0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Mengulangmu tante, odito ila pata ila kajelio, ma pilo hutua lio liango huiwa bulahu, to umur di minggu mola. Hi odelo mangu hula ju to o aku butia, te a pulu ma o patuju mo huwali mo alamu. Debo ma ilo tanggula lio odeli putiri, iti putiri ju di laka balatani, ite a pulu butia ju. Mama Allah Hindu toliamo li putiri atau li olongnya itu. Oh jodohani, amiatia ma muhile ijini uma molahe ode alamu. Sabuatia boti ma hepohimawa lotato alamu mea lotato dunia umo wali olongnya umo ganti mengodula alwatia. Ite apulo li putiri botia ju. Longgon nila sehati alio dihimili mongoli umonika boti gampang ima dabo utumumula tonika boti umo ora sawa imusi sabari upopo udaan alihut dilak polong motolong galo to umotolo hialo bolo totameta oleh apulo. Ojo, wolo umapilo nasehati, ma dihimalamiatia. Wau bolo polo tula lumai amiatia umamolahu alam. Ima ilo hindu mati hati mongoli ojo. Wau te apulu malo ti ombito, wolo umalo po otohetadi dihutoli putiri. Iti mongoli ojo lo tak botima hilaya-layanga, wau mahi pomilohe lipu le apulu wanu ma imbihu uton. I ole apulu mahe elalio udongko tompo-tompo tawolo buhungi to uma sabui. Polo ma ilolu nepa le apulu botia lipu ju. Wau ma kilungko iyo botia lipu. I botia tipu tiri ju. Ma daya-daya hulo ma lola he toi lagia. I odita ye lumbeta ato huta ma pilo ampu alio bolo uma tompate li mongolio sabuto ila dia ju ma pilo tuo talo taudeli. Itu udu ma bubulu huta iti olongia mai lumualai wau ma indu-indulo. Ina olo ma wolo uhe mo obulu huta oli mongoli. Ite apulu boti aju taya-taya ngolo umola lulubo ode mongo udula alio. Ibo iloho ya boti hati olo ngia lo ondo ma ole apulu. Sabu ma iloha rapu alio mailate.